0: Ini umiu curu deh ngangkuan kau dugu gumping way wana dengan walegi. Perubahan mekunci kong macin mendugu ni gang. Iu peyot. Lawu wana tiga biru town. Muai isuari in kampar.
1: Yes.
0: Accident motif marah ada dengan polis barak ini mengarcil kono boy.
1: Sorry.
0: You see that kind of gina no. Umiu kena ada urut dugu matigi macin. Mendugu gang. Perubahan way walegi. Jadi mana nak mami? Four ben, nama nunga eno pian kaya eno. Ini ngi ini ngi mabo oh ini mi wen cina beauty.
1: Jadi
0: ngi so mera ye four bani, four bani dugu
1: back. Ana lego mera border borders weng manogi titu apingi titgini ni un po edo unko pa church pa en mon wumu kene ma wunu tiye kere ni. Eni ni dey titi mo pilotino.
0: Exactly.
1: Dey ket ni titi mo pilotino. Kanu ni pe pilotino no yin bene pe barui kere kodi lokeoni. Eta lego wani moni miro wa fo ginumo eke na kadi titi da kadi dit peti ginumo matiri. Manu ichao kene ki kelo botin. Because kenen go yini bera bera gangba. Pe wori ti upira. Edo ngatja ni woru ye lo kelo. Chipingo miro pe fo. Lega na dung tika kenyo. Ngiyo ni chamu kene romko ni. Ah, Liz ini ti loke yin yin pe ngiyo mega ni. Pegira ngiyo megino eto foj pire tek. Matea kadida. Ono wako wachero nungyo machek chi wadug dong. Ya lok manu wachero kanywa kona ipini na matin.
2: Tickets, VIP tickets, kimu kene mapula ta. Do you marry star? Are you a chill not star? Are you not star? Are you hash? Kai lo chonchon. Vetting, dun madora ye, Uganda Lottery and Gaming Board of Uganda.
3: Wana yo teka metu daro, iwinywa winya, ipini ang kianyim.

0: Right, tenene la we ready wa foi dugu chen monuki wera chel manokara kibota Rosalie no tim tika wachatini nyaha oleo ganga kayin gire la cho duo pe yini puo kado duo black pill nyoni green pill nga nongo ngata puo eko makari duo ichi ipo ino ngunye oleo gangu kwa yene la we ready kano pe timo yoni chak timo neo kwa yene ino matini kape yene na loka loko berutie na wachini dakika watu dong piera rio ya boro mechwale waikom chawa ya boro chao boro no kelo bochin lo hangia kile muno but dakika haini ni la win radio watu metu yari wimeja lokmano wa biberi kare muno menyu wako nekare chelkiriti yini nino matin program ini ni ubedu program pa mon makwiri eto peti mon kiken peni walogo loko mon kiken nyoni waneno loko mcho Lotino is sector support ma papat lokom fonye, lokom yorokom, lokom beriot, lokom biachara. Kidong jay mogumuke ne mapola ta enula win radio kore kere kore. Tini ni wabiberi kare mwono menyo wako kare chel kiri yin enula win radio. Wali ini win mabe tuchu wali guma beri ye kan wati gender balance. Obi win yuki sides duchu enula win radio. Ano mi opportunity bene botin. And I what you know ko ma pol ikin pingen bot wu mukene kenyu eoni. Man ilokom communication iya kina la cho kere daho manogi tie enula wind radio. Inoni daho tikere koro nia achuara ka kero ping nia lokere komishu moni ni la cho echa mukene pebedi kare monome gamo doge ya weke kenyu da loke don pete loke. Mabedi cha mukene dong beri kare monume ona ka idako yero ni gware monume chero gangi because kallo ku moni tie miero yini loki la cho inoni la cho pebedi kare monume mi chawa ne we hini lokere ko di loka beru kiteoni aya watikere cho mukene bene tikere ko ke kom wan mon mukene ni nui chao kene tikere lok manu miero yini nywaku ni daho unyui chao kene daho tia timone itimito tiro ne Inuoni dako eoni pebedi kare monume miyu chawa. Wek yini lok kere lok eoni. An mogo don ka yini wor. Mukene gire miyu chawa. Edo don teke wori elu kom lok enini. Yindo iti la bal. Chie nini nuwano worunu kere tukwene la wind radio. Wachero kere kodi lok. Yor wadoni ning. Because kai neno la wind radio. Kiwaini kagap unyobuti kireme kube. Kagapu nyoni burti kireme kube kakano mweken na hive ni ticha gamente kuri ticha wano ti uti yuneni jami pe woro mabe kadong ti yot kono yindako pe mio la cho chawa yindako pe mio la cho yina pe mio dako chawa chiro itawone gange kidoro ni ning gang dongu berikane munu medoro ni ning aninana tia loki Mon mukene mapol gi uyaye noni a chwarni akareda do akoba beri noda do nyimere peke choma pol beringi wa mon mukene gumeno eoni pieni don kadako donga yie pede umiti yini lokede ikom gina rach manwe chaukene entia timone unyonywa kutamu moni manutieni nodon konya da eoni peke anatia miti kon wan unywa kunu lokeni ni la wind radio Akara chel kiri yin, eto bichako ki ye, kwan ki honorable kakan enini. Honorable en loka tie, enangyo ni yene yini wore kimpingi. Tuero bedu ni, yoke erikiri kodi lo, anpuru dikat dikani, acheli yeo binu bora. Ni, mege ni kai wachi ketping, manda hayo binu ba, lachoko kai wachi ketping, ilo kede. Paga miginu mwaiken, aya wiki kenyu, dada uloke do mteka kamano. Kenen ko honorable. Atama ni waramu chako neki kakenyo.
1: Ana foe la mera lisi. Foe bene lisi la mamualu winywa. Ingeyo. Ti jima chie ili mwone. Male mwone wai wisdom. Pira teko tuwale kuwoka itie. Kito ngwa tiki kuwa idana makenywaro. Andu ya wai ne petinga romo make benywaro marom ke an ni marom in this bien waramo beru chiele figa yar na dam wa ke gina batam papat No, wara wa ngere chile ngere fule ano gina ngar chama chile kere tamo pata gina tamo. Mo gina gina ro ba tuwana ye dana penyuru. Tamo wara mo rwata e, ikin mo wate lene e, tamo po rwata wa timu gina wame watin. Macharo la cho, kai den ruba mi kelu no nyaka ngari. Si kelu ko gang, maiti kere. Weke wae wingere kuru wata kweje kweje no teru kare. You know, one way can wa jaro lock, kiji matime ya ot. Jaro lock, I take in Narachi, the mirror ye, the world bed. Matame car mega my knock, and a tam theater and then I ye, Najalana to a tamma car megi. Then you look at the dark up a tamatam marom car mega, at a mature war, kid me quay ot, down up a bed in my room, he kid me did. Wang manga, chill, be did low, the world man don't want bed at you. Eto bere in la cho kom dit ma ine dite o mira ne ne tam ma dago mi ni che nen konyo che nen dago tam tam o mira mi tam ma konyo po mira kat I won gang no jibi wenti overall in che nen in la cho ma tam na jimi wen ma dago mi yo iri tam pien jo ke we ma daga re daga daga ma na kero ti borcho daga daga ma na kero Pelo ganga. Cho ma chon, yo cho ma kini ni bimo kaya furu wajid doka ba. Daka ma aya kira kira gang kan pelo yo ganga. You see ba, dano ma no dano ini kero bor gange. I kero ni o miro bo bet kien par maro mo loyo jimi ma gang. Dong lok mer ma yita med ne kere ye dong ne daga daga pera mo loyo jimi ma gang. Nero pela mo loyo ganga. Dong lok o ma de rong wajid ne daga daga pera mo loyo jimi ma gang. Nening. Instruction mo bedi ning ñu kid lok mo bedi ning e mi yone ma chel kay ma daana meti kere ni kay nge yone nyaka ngar ne adai kele manu petam diri ma rombe ra pora pora me lok lok mo si mi ri git lok me tam ne daga ba daga ma kele pera mo lo ga pien e pen chek me Uganda daga ma ine kele gang che nyumo nyu pe nyumo je nyuar kere tiki twer be lo ji ba tware ma roma roma Te penchek. Eto kawa duwa kata kwaro. Maya chule. Dako maya kiri gang che nyomo nyo kiripe nyomo nye nyomo mati kiri gang. Madong ini ti kiri gang buri. Mati kilo tiyano. Tuwa yara bebe roma roma kinga. Ki dako mando piya ki nyomo nye ki nyomo. Ki tiyan lok. Ni lo tiyano monywale lo tiyano pala cho. Lo tiyano pa dako berupe. Lo tiyano ya monywale lo tiyano pala cho. Lo tiyano pa kakamwene mati kenyo ni. Tiyan lok ni. Tware rom ne ne jimi ma mege ma daata kere enti kino tiyano ni pero tiyano tiyan ba jimi ba dago jimi la cho te kere do tiyano yan ni do tiyano ba tiyan jimi la cho wanyo do waribo jimi wanyo tware rom be rom gina da pa na ni lo tiyano mo waribo do ma jimi wa pen wan wen lo tiyani mo wa pen pe dago mo ma yati kere pati la cho ma no la tiyan ke kere la bon ngo nyaka ngar ti lo ka jimi ma tware wati yene jimi wa tware pa an ke migi do rom be rom e jimi yan ni Patiki mama in ro berga ma be lo mor mor ba mi ikwo man min no la tem ni ber ki ma kiri be ni ning me lo ya ger gro ti boy porche nen gro ba po mi mor mor ti ma ro ber ma ribu ki nu ba ke ro war ka ga mo ni ma pe ro ti an tong ti ba mo ke ku ma no e ro mi re ma dong wat ke re ma ne ne por lo mo ro be ri pen gi no ke ro ba ba ko ya ka re por lo mi ro be ti ate ene wu nyu ngo ma ngar che wa ju ti ni aye Wunyu lok, niang lok, kikat lok atit. Kala cho omono ini lok pen, se pole espesil marbe de borwan cho, na mera lis. Ene cho, nerge nerne, pole ane jalo gengo ngej, ke dao kere penye won boy amir lok kiri. Ane ane gina, lok tra kata kaman, kaman, kaman, kaman. Da ane o timi ot, pe di omo chunya, pen ma chile dugu led, lo tiyan ba pete chule itiga maru chian leo kuwa me oak be pete ya bera be cham be pete ramu tiyan boy kum tiyan be pe si dong in la wo wa ne me tiyan tika man kere pero ne du me me jui ne du me me jui si wan cho wa piru wa la rema e wila kon la rema e wila kon we ga du ma me ni la rima ni wili e bra rima ni pete ya tiko pera me gangi tika mi o pera e gangi pe ken kwa sa ma chien We ana dog mati ma beba miru kuj kala jara yueye na machir gang. Pen gange eka mwaka yueye ni magi ki machir yueye. Inge kuchi mwe kene no rong gachi ka yueye. Kayuiri mo ti kuji ye me di dong me ma pe ti ko jimi wen gang. Kayuiri me dong ye ne mo ku ti ye ma ti ye tamanyo ati ye ene we ko cha kene nya ka ngar kire pein ti gi me dong wa ti mo cha kene I ling lo ka pe de gamu. Da ko ke lo pein ni won boy anero gini ti ti ma ra cha man ka ma chiro ini a ma pe gamu lo mo. Chiro da ko we me ga ne kire lo kere pe gamu dok doga ya lingo. Da ko ne ro jimi yo ario. Kaya no dagamo ay fuwany mati ki gang. Bo neno ba bayan ki putie, ma may ki putie ka lok borgi. Kaya ba lunyur ni, ma may ni penyo, ba bayan ni penyo, kin gini dari o wany penyo, achil pe, kibi wok kachin ngara chin mi report. Kaya do nga ya chero boru wachi, nyo boru mi gini, mi report, kit kuwa me ore. Kaya na o temo kwe, dagano mi yu stepo kaya ni gang, gini ni kibini la lok. Che nen in ki lunyi la choy, ling nga kalinya, bende cho mo ka tima roba mi yo dano nyu ale papa ti ko jo ma pelo ko ma duong iner gi ra pe ma lo ka duong ma kiri ni du lo ro mo lo ko ni lo ang men ka mo bo mi ri ni roba ro mi ko mo era ki cho na ko ba ko chu ki papa ka de ne nda ko bi ko lo ko ma pa ta ko lo ko lo wen
0: jade
1: ka de no ka lo ko lo wen ko mo me lo ko wa gi no mi ro po lo ki e o je ne ko du ni wa pelo ko lingo ne twit ci way ngere we ka po bir ko pe logo de ko le ale ya now ana lego ne we ko logo beta mo ja ka po yil wi dano ka de tembe ne ma no mar ko ma en logo ne we ka ne ka po do pin po lo e ti mo ma be on ma da po lo e ti mo ma ka ne en ngar ci ni ay ko lo pa na wore wo wo be pe pin ti o do ken ma le nyoro ke ko dugu special one ti o cha ko yoto wa twan medical viendo que miro lo kirin pe no wachawa chido un chao que no da ko chao timo gino be wek don ko mi re loge si kiro we ar ko kiro we ar don kiro wa kat kein pien mo o luen marai pien luen me don luen luen ko kon mo ken ro o ret marai don si o we kat kein ki lep char char don chao kein o we kat ga do o kat kein lu tian chao ngo ne no chao de no chan en we ko mana we ni ni wo ke lo ga pore ar ki lo ti ma tam ni an go ga ba le bo da ko no da gwa ko ba da bora ye ko ndo me ri bota ke no po lok e yu ma ti ke ma ne lok o ru tu me ki no ne ki du da ni wa re ken ma pio ti ar bor ngar mo ken ma pio o bor ti an pin ki na no ngi lu lu ti an lok mu lu ti an po le pe gamo lok ke lu ngi lok ki na cho ke mi na pe gamo du wa do be lok a dit mo cha ke le ga cho ke ti mo go be a ling pe gamo lok mo pin war mi na ke won ke no ma pe ni a ti lok lok a ta pin pe nge ne war ken mi na ke ne won en pe nge we ko ni mo la tia u mo ma ti ka chono nya ka mo chu cha ko ket bo ba lu lo ka ni we na me go ka chung chu chung chu we I chi le ba mar kar ma nya ka ma ra ni nya ka chi le me na kar ma nya ko chi dong ana be la le a ba ja in ma me ka ma nya ka na no a pro bi chono ba chyo ke ni pa ni chi le ba mar kar ma nya ko chi da we in de na ma me ka ma nya ka ni pe na be ka ni puri pe chi dong ba ba ru ti ti
0: jane
1: ene yechau kane pien go ba wan cho ba bol ke mon yo ne duong ba papa eto inge buri ne mon ku ki ma ka ber ye inge buri ne mon lo ga da ma ron kwa ko gang ba ti pen pen nya ga ngar ma ai ga mi ne si we ene bi te mo ber ga ga ti du go po le ber ma cha ro ke ku nyo ko wi da na per wa te ke wi da por wa ra ti ngar ti ndo ber ki mi san san a go ti dong cha ko wa ko ber ma te ka ku ngar mo ni ti ngar ma nya ga ngar ro cha wi ne nge re ro ma ra ero legana ke tung borwan peti ormo ma bergi kuj ki polok pe
0: ati teni
1: ormo ma bergi kuj ki polok pe pe ye we ka choke we kwene wa wan mo beri kansili beru porlok ke nywa ko tam ma konyo kulwa now indong me ti wakoni mo ti ka nywa ko tam ke dago ni ke chweni ning ka dong pen yang steba ngo me ti ka kwa yene kin pen lok mo ti ma orto pen pen ama we ngay da lo kere kwe no we ran ko ga de green ko nyoro we na tem ne wa fuo nyoko ngai wi
0: yes
1: icha ko fuo ne ma na we ne ke ya we ya fuo ne ma ya bo ngai wi ni ke ya fuo ne cha pien peti ni mo ma ra we ni ana cho mo chi de ba cha ka ya kan la tem no kwa ne kiri la wo ma ya bera ni ya tiktok mo ni ni la nyoro mo we ne ha la tem ne me mi ti bo lo kiri we te ka ba la tem ne me mo la tem ne ba ti mo ko ngwa kwa ne kere la fuo cha ngoro we ngro ti ti we la tem ne me u ti una nga what do you want to do? Latiana main marae.
0: Yuni era yo nyuta tinansa marae.
1: Achere era ye main latiana. Pien ibu ti muni kere chile puyo jongo na wena latiana main mada. Ide papa ye.
0: Jana.
1: Ene dokta ene wea ho. Kito do dano. Winye kere lok. Mege tam kito ta kwa kere. Pebe ma be yo. An mere lega na tieni. Oboro migi na kilo migi na mati wakone. Che nene no la choma peramo ni am chao kano yu ma approach me de tikere me tuak
0: e onya kere ke pen kon wi ngo mi o chuchuar ni nyo down ni pero mi chawa melo kun lo ni
1: lok lok ki du yes ke pen me ren yang chao kan mo no kini ga matie ni tikere ko ma tikere ko in me tim ni peramo lok lok mo er ke ti ngar kan ro ma chiro ti ro pe kon ni bot ye en ngar ti du wa ti ni ngai ro wa ta lok chu chu ga man ti ma mo no kan ke chao lok kare instead mi ga mo lok ini ga jawo ko ina ke pigwa ja
0: ko kai pigwa ndo
1: ja ko no lok ja no donye chunye ma permo lok timo kene ma kai wa lok kai recho mero chak lo ya ye no ke niga ga gina yiti mun ra re de
0: atite
1: atike la war ma chi kete mi otam ja ko ko ero nyi ri kok no ma e ga ntare po ma pe kok kete mi etamo so wa libu ni wa mi etamo no ma no po po nge ro ni wan ko mi etam wa mi ro mi etam gina yiti ma ra tuj ma no ma ja ga ja no ja ma ko ko kita kok jauh kok nimping on mian aku wana wera ini dah no jam eh jadi dia eh awak jadi jadi beren kalau aku bela kok kalau kau kuri
0: mian aku wana mian ini dah no jam
1: mian ini dah jam eh dah macam marah pier ada kewi
0: ada kerui keno do wape den chando
1: anda awak jadi jadi aku tiga tu nicek mah ada rekoge awak ada mana mama ini tu nicek mah ada rekoge kalau tu rekoge angok pekai waktu marah pier dah kabel tu petis jalan pierang wen Furi kok ni mama ni wega ini dah nak cakap apa ni? Cina apa ni? Apa jawab ni? Ngomok ni mac? Ucura no wine kok kau nongat tuh?
0: Kau win kong.
1: Inde win kong story ni macam dah. Inde ni mek team ni gang oh. Kecuali gangguan tu jauh kan dia kau ni. Pek ucura ye gangguan ni anu cina dia. Pen cina dah deh bapak. An lo nyuruh dapat ucura wega cie wega parti kat dalam cian. An lo nyuruh ini kan orang ini lo nyuruh ucura apa ke ini tuh? Inde mek team ni kecik. Keting tinggi ke bi chip dingi ke award ke ena ye kwat kar gor gola cho maka indo
0: jana
1: ayi ni mo ka miyo ta gor cha ma ko an kok na o mar ko ke mo ken ko ge ke ni ga mo ko ta mo gin pe ma cho na kar ye ti le relate ke ta man dong ti ko na ti ye cha ma ko er do pa e mir pa em dong ko na e no na ko da na sier bor di ti ma project ene ni we ho niang ni or ke ti me ki lo ye la cho ko ti ba la ma me lo ke da na ko ti mo o stress ene ki ti me ni mogo bena ke tera dago ma itga mi tam kana ti woka a wom na maraj mogo no pega ma gang ti ba tega da tam ko ni tona ti ye ner ke do gang be pega ma ti ye ki ne na ma ko ka ko ka kere mi tam pe lo ko ge mo no ko ni tona ti ye ti ma tega da ye don wang pero ma ti mi mo ba en ni ma tera I ma tera ina cho u mir nge kar me lo me ti jo kana cho kana ke lo ke mo du go di wo ti wo le mo no o do ka mi o pia mara cha mo de ko wa ti mi wen motive ka bur nyang lo kamada mo yo nge cham ma pio ka bur nyang ke wi ko mo nyang ke wi ka bur lo wen dan yang papa
0: yeah true
1: eh
0: lo hada
1: so mir nen mi gin ramon yang cha ma mer we ke ti lo bore pe ro tu ko la cho ma nge nge ne ka du go lo mo ay do ti ti tur ki lo ma pe ra da mo ko cha ke boxi ti da wi ko dur mo etuj man cha ke re kayte mi ta mer ka no ko bil ke bona na ka wiye siti ke ar ga mo lo we kar we gina no jui po ga mo o mi do in in ju ma ro we ko
0: so meaning ni a cha la bala da ko no mi ru in ke nge nga chwa ru be ru
1: ka mi nge nga ma da cho be ru ta me mo no mir ni to twa cha ke ne ti mo ngo pen ta no ma pe mar ko we ko ne ma wa cho ma pe mar ko di mario ke no me gum gum ti ye da ko gang chon ke no ma gum gum gum pe gum twa la cho ba mar kon la kwaj ba te ala da ero kwaj ba e pe ne ma da ni ine na cho ma kwaj da ga no mar pe mi da ga po le pe ro
0: e ma ro kwa wi yon ma ja la no bo
1: mo ko ka ga le cho ge lo ko be kurio ma ro pi kon pe ka e na we mo ne ju ga bo lo ke mo wi ri be pe mere be ki lo re ma ye pe ta ne ki be pi ai bor
0: yeah true
1: ki mo ngono ki re ti ma ta ne ke be ngi ki da du ti ki ti ren ki en ni bot in bot en bot da ga ne ti be ga da ga a ye do de no re mo nya ga nge ma da
0: yes
1: ne we mo kwa ma ko gwang mane yo kan kirne si ene we ko cho kare wan ka chira chi no mir wan ene kit me maro ngo ma tima wan ne no kit chuin mano we ko cho kare ira ma approaching ke da cho ke da ko wan ne be ni ka dong gum eno no we ma dong ino pien dane wan kit gitie an ma jara ma ka kirati e kirapo war ke kirri Mkiro pa urara kidewa ni weko joga weja daka neka wa mi Impe robe kene ya dek No lwenyo En kire ma inde ngiri Inde nena yu meja ati ma project
0: Yes
1: Mungu wechwa neka wa mi Na kure kwa mwena chore mardu ke gang kany Ini a ni ari eke
0: Peburwe
1: la ngere Inde nena project Yu a ngom bede yu ramo dake Di woke bot en Weko niang ni Kwa ma en mara bila bil kwele raj Eh la kure leo ma daka ne link Kere nyo chaj ma daka ne tu Timo tiyo ma tiyo ke ar Kenny ma weko kuch pe ber ma be Ma lok pe po kaya ni raj De in yu a Miti ara approaching en wero nge ngo ma tima ya nyim kapo wati mo kamoro chi wa bebe ka kayo cha we wi nyaane ko be kany mada we re we ko da aw we ne we mona no we no mara ta ka indi de tamno no mo bere ni
0: pot aya e kaka mo ko be di honorable
1: yes
0: Christ Miracle Church both bishop sola
1: yes
0: mo chwa lo message ni akwarando ka meti like pera ando mon bere ya ya chi ka pe wi pe ni ngo mi mon bere ya ya chi
1: No, mga mo ko, tito mo ni ka kero dako, ngoko olo ki dako. Nero dako bayag iti wakan, tak dong dako bino nga mo bino, ba dong tiyo bero boding, olo kere. Kato olo, kuwa wana edong weko dako ah. Kuwa wana edong dako. Mano ba, ti kito kene, lagin ro tuan mam, ti kimo, ngayon kede kito nga ngaro, wek dok jibo no betwolo. Pien dako ke kero, kaya no dako ma pe tiyo, no chena ma tiyo pe. Ti loko na miro wero, wero yu wye, ubol cho ba. Siu mero bol chup ayam kumcina memini. Suka deh ni dok jeba deh ni rumah ding otwal. Cidong icakau dok lagi yo. Si nawe dah ada pada sini. Cidong o kamu ama cakau kan dong imo kota ni dah tu ah. Pian no kiri tek otwal. Pian ini perang kerja macam ah. Mario ah. Madir.
0: Men lo ada ono bo.
1: No kiri moti.
0: Kayin la cakau kelo dah gang dah mero cina ba. Miri mii dah cina.
1: It's true.
0: Kari kuru bedu peyi nyopo peyi, dako miru chene. Mono gina me miru chwa wen unge. Koni tiyu, kono peyi tiyu, dako do teki yinde yeme kome. Miru chake kakenyu.
1: Antiene kwa ko dao.
0: Eh.
1: Andao me nero warma lengi.
0: Pwede du la reo mwa umwa yini, ape yino gino da, tiya yenye dahi kwa katina, eto peti.
1: Kire raj. Ibe mwone
0: mi. Ni waje ni yeri peyi shene, wae do miru tiyu matek do. Gine endo mir me kom gani ti dong depending on chene
1: do chene pe ko ni ka chene pe jin pe woro piano mir ko e be de chene jin woro pian ma nya da ka mangat mane ka yu ma leng woro yu ki yu wi yo ti ba nya ne ki ti ka chene ko me
0: adado
1: in be do mir ka chene ko mi an jo we ka ke da woro ma da la cho wo da woro ci cho ti ma nge nge te gwa ko ne ka ne no do ne ka ro ngara ma nge pe Impe de guarda babe no pe de karchiko e kativi a keda guarda yo dano man
0: ya lo
1: da ngere da beba kada da ngere bo ma kama da di karchiko e
0: kero kero ba
1: kada renwa ngotwal la kore gimo don kewa go gwere wo pe no go go mio nano kero mere gwe don bale so me ro ye o do tie babe oro oro babe
0: ya ne
1: we akwa bere ke ma ke kuch tu twari ji be ni so ene ke nana no na le go gera want to kachil gi dago ma da cho ma da go ni bere kay ne ne gin ma dong ruba ke ten en ken an ya ne da pedi gi mo ma ruba mi ya mot ma pe ke jwara ga chi be pe wa ta cho ma ra be ro ke ra ko ko be ri yum chu ne ye ma be ne kum ku ke cho ne o ye ro in ken ko ru yu be ni ko ye ko wi cho ro pa ne ko ro ye do ye to yo me be ki ri in da pure mi ro ona ne ma digo pe po lo ke ne
0: okay
1: e gi na be ti en na po yo
0: So, ene nula win radio, anuo, kai neno lok tia chela riyo adeki keni, mpempo orlo hiyot, ma chel, yina chalo bala la choo kiri daho, miri nge cha mene manu yini itimo approaching, ngata me yini miru lok kiri ni, chawa, time is very important, kakwene ma yini loko kiri ngate oni, nywe miru lok kiri ngate oni ye, Because mogo nui chao kene ituru dana tuwero poda pobedo na haping. E chao kene nui ven otino tie, nyowele tie itida imitu ni inti imitu lokede. No, the environment nui is not okay.
1: Yeah.
0: Neno kong? Environment pire tek teko moma pelare. Kiri kiti winyo ono abo wajo kere ni ma chel mierubedi nge nga chua rubedu mierubedi nge nga dako ni ubedu. Wekikai nge ngeo ni kaya la wahi loki chawa ni ubigama ni ning. Obili alia ya bichako da ya bichako temeni ning. Wabidugu chen mapola winweri. Wanucheru nukwe na mecha tuwele rama chera ria dek. Lo hangianu uti abini kumchawa ya boru. Kawa dugu, unenu kiribene mwenungu chima chela rio manu karo kibotin. Pela ukla ying radio station ni. Wehaoga kenyu pier boru ya bungu entona bicha Speak FM don mapegeek.
2: It's now easy to place a bet. You can get the betting tips, including ordinary tickets, VIP tickets, and many others. Simply dial *210*20*2# and win instantly. Betting is regulated by Uganda Lotteries and Gaming Board of Uganda.

Ciao tu del ko ma pat pat e ko mo dieno ki mo ma chalo onyo ko na ngo ki mo ken ma pura ta mo wi chogero ki chavun chogero ti mo ngi boch ma tieno ki ma don to mo ngi do ka wen me ndo bo man chogero ene dum la gam ka o do re pero me tu del ko Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele ibi nge koga. Getiki fumigation services mabeja tira tira. Machalo. Kero ya mariema nye ima patpat. Machalo tuul.

0: Ke charu ya ko kelle ma bo in ma de charu gang pala cho de charu ka metu ngo kunu ma ba we gang ne no dang man ne ra che la pio mo ta me charu ka dong la cho nyo ne che che mi chano ta ko e pe ni ena pe ke lu da ko nyo ama da ma be charu gang pala cho ne ma a bi che metu ngo ma nyen ko ne ko pala cho cha Pente mo ke ne ge chwa lu ke gang kwan pa te we gang kwan ra je ru gang kwan me kwan mo ne ma ko e kwan e sui ke ngo ma no pe ke ni wa ke di er mo ma di ma le ka e to ki ru bo fur te gang be pe twero ha i no jo mo ke ne ko be re ki ru wa jo er te wa mi te nga ta pa e do te pe ne di ti me ke nyo dong e ne ne ta che gang ne be ro pe ke lo ta la da
1: ke lo do
0: sa na pe le ga ke chwin no pe ne Kong wat do ko chen wege wa ke kwer wa yanga ko kwa ko kang we wan jo mo kan wa no gang gi lo ni gang ni tu wo ke gen na te ma pu le do ni ken ne wa ne ke chalo lo ming pe na wa taun ni nan do ni at kwa na ye do ri ho en to ri ho me a che te kon er ke pa yo kam yi nyu ale ke ye ni gi nyu te mo ngo ki be wi bi ar po ne kwan gi po kar mo kan ni na ye de gi ho kwan mo de de ti ji pe de bi ti u ka de bi ti mi a ti u ta ti me ne mo Enti chene mo ruata ke mirpa chwere nyo ruata ke mirpa dahuni. Uwege ya gita na jomu kene teru me giki leone. Pe no la peny na ke pepeye kere la gamme pehe. Pen la gampa lo ngoy ken ka mir tichi gam ki tichi. Kake sinyini yinpe ngon pe chere poro. Eru kumibe pe leat. Mo no peny urne waj kom tiye. Manyuri yuri miya gam ne oke. Gino be wan pa chere kom kuma waj. Chikone de tamo kai waj ukiro. Dong ngeru ngeru chado wajo. Manyuri miya daga nung nyato mo ma tuyaru konyato. So mana egin mana neno tika kilu. Dong miya gitu ne luk nane mo niya ki ngon. Giri pen dago dong tamo ne kene bolla cho. Yine no yang po e te kwar chwe. Yin mi rombe ki kwar. Miya ki kilu wuri ku konyko. Wea gam me ta nyin. Ero kai kere dong yin pe no gwaro. Mugu pe pe nywal nyo kere kai nywal gwar mo. Dong tiyele cho ro tit biru ki peko kita yin yin. Any no be right. Man chi ma command condition a kirbe kong wang yu ye. Ma pe nong a chirka mo kone ane o do mir betu man. Any kele kuku kukana poe ma tek.
1: Poe ma tek Patrick.
0: Ba.
1: Right. Kong wa nung yue o ma chek chi wat dugi. Poro mende gamu chi manu kutia karo ki bori.
2: Penyupingo, pia tuero weko chwako Arsenal, anate kubini, an pia tuero weko lake.
3: Kom lake ikomeni, yin pe tingi kopo maroke ken, akarikono bedi juli wimeja, pikara large.
2: Ame imi tukubani yina yedi wimeja?
3: Bida gonya umin, kitame wana tiyo loyo tere tere kireni, nyuruni, wana yotu dvugu unping.
2: Akari konta chwe, unyo chenga rien, wano kino tingi kopo me Premier League, kere Champions League.
3: Ha munu leka genoro peye.
2: Munyo chwing me Premier League, kere kagwira wo, aman, getu dilu yot Mitchell, me get you dilu, the star a chill aboard a beach, star dick, star yo ash, be airtel. Unyo star a chill a beach a beat, star angwen, star a beach chill, star angwen ash, be MTN. Pe yo anyun, it were choye, bunidio number abongwen, it were dang limo, www.kagwirawo.ug. Get you dilu, kere kagwirawo tinini, iten lanya bob. Kagwirawo, juamene roberti gi, ubiri Uganda National Lotteries and Gaming Board. Get you dila pair, kuni parpia.
4: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketye nyi, kiti kamero loan piyo yoriyot, pede ba wii tutwal, Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieri wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany. Takiti gulu kubiki manager wen number eni. Nora biera bora biero. Abu ngwena ngwena chel. Abiera ria ngwen. Onyo nora biero nora dek. Angwena dek abichel achel ario. Onyo limu website wa www.fincredit.co.ug. Fin Credit Uganda Limited. Jomalibu ko tijgi ubedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
5: Kei komando moi komado. Maya atamu jami dujweng nonolutua. Yalla rewa binen, yor chido utum, lagami digidum tikan. Salongo, kindalongo, nakayima, do choria. And bera biru kila kuri peoni ni kikome. Ento, salongo, kindalongo, nakayima. Oti yo log digwinma. E, when you don't eno, salongo, kindalongo, nakayima. Dieta yare pimi okoan kila gam digi pepe

0: ti ko ngini kel daruni kel ko ko bi pe kara tema ko bi an ka wo tema tema kong ka dana ni aya wot yi bi ni chao ke ne wil shia ni adon kanu
1: amen
0: pieno ba gonyo dano mo a mi obiru pe pe ka lacho aya te chako wot o ba gonyo dano mo a ko bi ya amalu kwa ingi buruni dok chen gang bi so so di te ko bi ya amalu yini kwa inka ngo gi buruni dok kwene chen gang dok chen gang ku chame nor wenyi ku do duogo nyuma me no baleni nyum do yigere bia cha me no tiu toko ni dok de wuri nun chente mara me no pele komini ripia me no pele komini in doi oba do gonyuko oba do yabi yuko ye oba do kena loka loka ye oba do me teo tuero me loyo jemi no ino weng digini tia tumuke Christ Miracle Church pe mi chatan ben mi bura chatan ka mi bura itamu ni tek chatan ka buri itamu ni tek te ka di itamu ni te no tek me ka mi kon la bolba Nelson tia manne nyo chet pielo chet koneri A chota obio te mwana me, naka nini chamu, I enjoying a mita me pelare.
1: Ube ni teak mada I maano mloha ni.
0: Hot ya kobe, Ya hot kunu kani ni. Te kobe ngo, ni, chet kan negi, koru negi, ibera me kuni pe yota twali. Etu, te ka chako niketap, ko tindo rai katin gang dong churon pe icha ko wodi chewera me nyonu pe lep rai lep rai lep rai lep rai eti wota me icha be chewa ko tie chue chue te ka de wo no ka position na be che danga bura ba ko bule puti kano bo ngwe ya ngwe ya ite ngwe ke ho kuru kurjung nyon pe yot te ta ko nyonu lum inangu lum speed me pelare You dangi cha me ni pieru chetcha te manu ti icha o karwa o tam inu ngu yama kutibiri gin cha mi ro balu na gawia inu ngu ni peyot cho dangi cha kere dang titira tira dang konyer pe etu we ko twon inni iya te ngwe cha me pelare
1: umi twon pressure mo pedo glare
0: te chi chetora me tio ne ki cha wani ametia mi bura We are your kwone pe. Digi bin wek pye lo kwek Christ Miracle Church.
1: Amen.
0: Digi bin wek tim ngo.
1: I pye lo ko.
0: I karo ko ho. Tye gino na me ti uriru ko bar nyo. Tye lu kwo na me ti alwe kiri bar nyo. Ngi tia wune bar chet. Ome yo kwone pe ti yot. I wen ti angora ngora kwe wen ti reva reva. Je wen ti tera tera. Kwo wen ti o bala me don pe yubere. Oba digini teko jin digini bin we ginwe no ko yao karoko oba digini tia gonyi
1: amen
0: bebe pasho
1: amen
0: make
2: la quadli lo que ne winye na mem gino charo che yo mo chinya tia chen inge ana don e tia dana we go ka a winyo let money ni yo mo chinya ma wajini Bien uno ba leb la e on yo machina mater bien uno borra bien uno ba un jo mateo nuru
3: teo nuri
2: un jo mateo nuru na racile chil nge yo condition de maenti ye ini tikete kar matika dini itiki arre matika dini li ye wa gamicha dena chen commission na menoya ubine charge matiene tika chue pi ni tai tai tai tai tai
3: Periode ba.
2: Ente karma o chere atli yare. Daktari gutimu pimge o weng. Eto adukine o bione soil infection. soil infection. Now, wacha ki dakta o beru tek. Me wacha ni megu. Ini nyono ya. Yara yeti tini, yara yeti atimu tini. Because, wan wadoma wa waru kupany nono.
3: Kupany.
2: Ma wachilipa beo no pere.
1: No fote pere.
0: eto soil infection mo pome titimo wa
3: kwe da wacha kele tuwa wene
0: hindu kwe nemba
3: ee
0: tiye loke ni gimoni tiye matika dini
3: not
0: yet timoni tiye matika nuri gimoni tika time kumkuhuni ma iyan pei ti ni aye la tiyan palo ba koi bini wat palo ba kong
1: amen
0: bin kong ini kilu dare bini daro nena dek ken kunu no iluni baby ente nge nena dek no iyan de degi
3: aya
0: koi bini wat palo ba i pein lo ba ngomono ni bishop tiepe wan la chuecho kwanyo kikama enti ye ubinu melarwa na timpalo ba go chimi nama eneni kai timeto kony not a deck abungwena rio aboro a beach aboro a beach aboro a beach non kony ni a kibot bishop mamegwa kidunka indung iguyo chimpi yani dano mapol goyo chimi goyo kwe pei no unyupolo kukiri kwankar ni bin meri la hibi kai oi kape komo gasko ne miri tun ko nyao chi kamiri marameti meta me chele kan bi yaka ki adlega li am gi mo cha rochi yini a i jabulu mer ke kwana jabulu me chele ke pier ngwen bi ber ti nga bi chele bible wati wagi mo ka kenyu kai no ko e kwang kong
1: Chinga
0: bichel.
1: Chinga bichel, tika wache.
0: Aha.
1: Rotiu joma ginyono gipin.
0: Rotiu joma ginyono giopin.
1: Ilu gimalo.
0: Ilu giomalo.
1: Chirero joma rajo porro.
0: E joma rajo ni rero giporro weni ruvuku. Latin palo ba. Koi yi kon ruot luban uti koi neno madiki ni malo. Indo ki riripin ni berka nyoni ki neni wei gina kunyi peke ki neni wei dung ino pe konyong ati mo eken. Bin koi Christ mercy. Christ miracle. Kai bin Christ miracle ba? La tiempa luban. We kong wan wa nem kong. Kadok putok gen kuchu enyimi. Ka putok kuchu enyiri. La tiempa luban. No luban mai polo ni peti kuo. Eto ka luban mai polo ni ti kuo. Bible ena yote ya tewa. Bible mwogo maleo wachine ruotiyo joma kinyono kipin ilu kimalo. Ye weke neno madigne ruot lubao timalo.
1: Amen.
0: Ye weke ruot lubao kwenye ki te karma initi yene ukerika kamoma neno. Ye weke te karni arima initi yene lubao chanki ye.
1: Amen.
0: Ye weke dung tit mwone ma inpe no chani. Ma dung tene unuri chawa wenki tigul yili ukwano mada ukumpeti tit peke wa roma roma. Bin kong Christ miracle. Bin kong. Weke kong ananem kape inito ino tich. Bible wache wati ni ruotin wa malo wa ye wak ruot luban tin wa malo li ana foy luban metigum
3: make dai ko gimoka no okwane ningo ni luban timu ngo
1: tiu jom luban tiu
3: tiu jom maki dio gi oko pin joma pol tia meko dio gi pin
0: kidiyo gi piny malit kidiyo gi piny matek kuji pege
3: ne dano mono kudiyo wiyo ko piny managa biye charno pe yile
1: pe chiro
3: kidiyo wiye kwene
1: piny
3: kidiyo wichente ne kwene
1: piny
3: piny pe yile nero dago no nyual kudiyo nyuale kwene
1: piny
3: piny kela chodo tim ngo timeni ding chao kare naga kero ni me chodang tio dio ko pein peyon yakubi
1: waji
3: pien tie dar mo ame tia denu chane ching da da morno tia denu chane ching muje tia denu chane ching neba tia denu chane ching wedi tia denu chane ching lureme kero ne dong pere gumu pere akari deti ngo jemi ti teka me pelare loin tiyo dogo teka me pelare loba tiya kubi pere endigini tiya uwe yu koreko
1: amen
3: Digini, bini crash mira ko chay, we kore yue.
1: Amen.
3: Oromo do romo. Wachi a malo yin siyon, nen ching idu tu. Inibiru ching. Inibiru ching. Chol peny yue non tia yin le pingo. Lwen ma tia ti yi kuni ni tia di yo ping pingo. Giname lutal tia lweke petie lo ngo miyo ki tia timo jemi noe no. Piyen ki o neno yi ti malo. Owe o kemiti ki duwe kwene. Ping. Giyo neni latina wuinyo kwa na mabe. Naka ni inma ke teko bingo. Ni ya dong wan wengwa rom. Uno wake ni wuinyo kwa no. Eti chawa ni dong wan tu watingo. Wan wengwa roma roma. Wecha teko bingo. Ni wan wengwa roma roma. Latin mono niya ke wero. Ko wachi wan wengwa roma roma. Te gabe ni mo yeme wa wengwa.
1: Roma roma.
3: Pe wachi mo yae wa wachi mo yeme wa ngo.
1: Roma roma.
3: Roma roma. Ichao ne atarcha kubi. Latin ma megi. Roma roma ki latin ne. En pochu latin ne ga kware ni yichulo megi.
1: Gin weng ti pochu.
3: Eto gin weng gi mera me pelare. Gine yedung lu yele ma loe di senta. Chua riba. La megu. Alla cho ma la ye tu lungi ni chua riba. Bin pila chono we ko ba yue ko la chono.
1: Amen.
3: Bin we ko ba lok te kare pa la chono we no. Jogo die pin pi kara la. I furu che mitata. La wo mote woro soroti kuja. Daro mote soroti. Bisho wo kwanyo. Yati ol karle ot bel. Pendo yot. Nyiri te kalu nyo bong kiti. Tetwe dure poroni gift akere no do poroni de ti woni ning utiero me otio no chamune wen kudiku no chamu twa pange ka cheng no da goli ele diwo no chamu twa wen yunge ni na dekiti no ngo por wen le ala odon kalum pange ka no kong ni ben me ya dawa Nen chao no but you chete ma pelare. Wachi ya ajal bin kwe wo tuwer kong mega dong pelare. Te kubi mi ya weli. Eto kando wo tuwer te ne kuchami. No anti ne ayoti wongo. Ukete. Eta kubi ne ba atino ba. O dogo tek. Luenyo dogo duong. Latina uwe cha. Cha bishop kwanyo yati yot kal yot bel. Mo kwanyo yatki yot bel litop. Nyeri yawe te koto te ko bidong tini pengeo. Na nen bisho wachane nyeri do wache nino nino mwa pelar. Pier ginta kao yu kiti. Na gedi wo tiye ilake doko. Miro kodoke wore miel pora joar yo adeko te dugu nino mabe. Kapete mielo kiti jewe no waindong peyot. Indi chao kene da ngato tika me mielo joke ido gengu. Chao kene robero indi kukume mego. Digini bin. Joko ye name miti incha webe miel meluwa otoko atadani we digini ko kwayo kwe kresbe koche yo doko te tenu edu di omiyo hinda naga de pera o nini kere kuj pera o beru kere kuj pera o namo kere kuj ikindan kiti jochimi kere lepgi ii nero dago cha nero mjee cha niti kwene ni yen cha chimu kere lepeba ee nero cha cha
1: mama chane
3: Atino ba, luenyu enu dogotek. Oba, kubitigini crash miracle church. Ere miyo wa yit me beta side ati ye.
1: Amen.
3: Ngato kikena me, idonyo ka donyi wati chulup. E nikaro o nikaro kere choni. Akere ne bina me ke nika teke ning, akere no chwere jui, puri jui. Digide bin, idoka me, jad bora bora sweetheart, big boom, big daddy. Call when you baby watch a Kenya will attend, please. Hallelujah.
1: Amen.
3: Take in all the TTJ. O Christa, I will be Christ miracle church, my radio speak. Ginuti at TJ. A letter me, Jin Kuchi Pere. In your quone Pere. Luentiame, Uchiruko, Udiuko Diere. Luentiame, O meo Kunia Nagane Peyot. Ginurki kena me yuti yune, pe woru kakare. Omiyo, jo tia muna akere nyi. Jo kwilu lo kere nyi. Ite nungu ni kujong pege ye. Nyi nu ena ling naka wene. Ichako winyo kuja wene. Ichako beru kere yon chuny pekara wene. Atino ba. Oba digine ukubi. Bin kere wate bisop sola. Teka etu nuka e gasko eno ka goyo mono. Gasko ka goyo mo. Nen katun kunyao. Mitas mie chele kene yo kwe gang lega. Iyunge grofa deka boyo boyo ne grofa kura. Otelo. Bin kakano. Kondang ne tunu kwe gang lega. Perwen. Namachim wa en. Pijo atia mito namachim. Namachim wa ti nota dek bungwe nariyo. Pieraboro wia bich. Pieraboro wia bich. Pieraboro wia bich. Nota deka bungwe nariyo. Pieraboro wia bich. Pieraboro wia bich. Pieraboro wia bich. Kong ini chwal kwaj melego ni ye. Kiri no dongpe nino. Tia neno message dang tia donya pol. Pijo ame indunga naka ne pe nene di wo. Nyual dong tek. Mar dong pe. Kuj dong pe ge. Ripeta e dog gang kiti. Daro wen beru tai. Daro wen beru magi tela tela. Daro wen gi beru mone mone dog gang. Indunga ni. Watangari, gipe ripe gini watangari. A chu wen no wen lotino pa galadi, a chen. Inogoni, mumorni oke dao, mumorcha oke dao, mungi peripe. Kuj pere dogancha. Lotino keroko wen ye dogan etian eno kwene muse. Dano ya we uko wen ye dogan etin eno kwene mego. Lotino toa toa dogan, yiku yikame kwe wen tung, buliela yedung iningeo. Mono karama me inde chamo. Dati ya kweru bade, dati ya kweru tie kukwan, dati ya kweru nyomaleng, dati ya kweru ngo, etu inbegini itika kweru kaliel. Mwani oto, mwani da oto. Mwani teka do nere mwani tukukome do diyano nok, ah mwani da do uwaroko. Iberi kadonkini ye, macha do tiwo ngo, uwaroko, toko dong. Loba kubi kuri tono eno. Wachi dano biru tokere. Mwaka madung tiri lo. No mwaka miye chile piyari yo. Eto mwaka pa, mwaka bing, mwaka ryo, mwaka dek. Mwaka piyari yo. Eti ya toko. Ginoti ya timere meke luto. Ginoti ya timere meti ya lwenye kumi. Ome yo kuche pege. Juru kuone pege. Lwenye keni kumi. Jeme wei peti ya workachi. Piyen ginoti ya meti ya tiyere. Tenu eno ba kubi digini clash mina kuchoy. Eti ya yao kwa wenye. Ye bet e kun me beta saida din digini ko yini bin oba me ye biso sora wi ame ko be kane kol dolgi burni dok chen gang ina me to ti o bere be do gang oba ki dolgi burni dok chen kwene
1: gang
3: wo re beti kuj wo re kere kuj piero ba do ye biyo ko gift cha wada onwe yo pange o ka ro ga modana ya de koro eh
4: okay let me know for better to me no hello kama aki bon la kwa li let me and of course o ter batot to al botwa donc en donc men en des e kwanyo e kar lok para ba itich were ko ba bigi ko la ke o be no chim ki botin den video e not a bero a bero a bero a wana chel a wana bichel a bichel a bitch men studio line makinati kure o be be kar o jene ki botin pe en metiki kwa belega o nyo itiki gin mo ken mai tamane mere nyak kila kwat video anen kong innocent ki alero ti line ka kan hello innocent
5: apoyo
4: apoyo
5: apoyo do ba wa wa wi on le do ma mere yo ti ano matin
4: amen
5: to la fo do lo fo ti chu o wa o ti le chamo kom cham ki kom ni ko
4: amen
5: ma ti le ga ni kwa ki I'm not going to be able to do it.
6: Jin kong de kwain nama chime mato mi radio ni inde go chimi yunge goye wa chimdo yunge we call unyak dong maturu to lego kedi
4: okay
6: kadi gi dan karo nonge te binu kai gang lega
4: hello
7: hello
4: yes
7: ni nani
4: wati ma bae
6: tia bae wa
7: for an kiwane lagum faith
4: faith
7: Amati metu chwalo kwa jina la nani kaki kileke tangwa tene na mopeti mbele kwa mom kaho jina ni kimi ira ni chara na dar ma kwa na tu mera mo panya mo mana kati kaje pingo mama ni kunti wa ana nyaho kuna mama pia pia metu pia pingo pia kwa na kaa chara kuna
6: Fede tigna kwene.
7: Tigulukan.
6: Dig kong ini bin ko diku chon ke bin rwate ke dwe ke gandi chakong.
7: Aya.
6: Weg lok eno ni obitumo ko keti lego weg tumo ko matwala.
4: Right, for the fan faith, what out chimia geeky? Hello, speak fama. Yes. What for you? Manga. Justin, can I do any bar? Yes.
8: I'm not in the laughing jack.
4: Akare.
8: Ma
4: le yo
8: ya.
4: Nga mego? Mm. Ya
6: ti
4: ya komunikore. Ida mere ge jango. Nan ti na be de Okay, what for you? Okay. Avoid my tete draw down to the board line then video add to don't be chawa we doctor bod la gwa di
6: ka don gwa kire ya ge kine. Ngeo ni jo madongi pobere kikero med goyo me krungi gamgi do chimi na machime ne matia miyini go chimi yunge dakika moma nok yunge dakika beach yidi goye wa chim yidi na machime nota dek abungwe na ryo piera boro wia beach piera boro wia beach piera boro wia beach anuoyo cho na machimi mabee Teka etemo, ili chual kwaj melego ni, waj kwaj melego ni, loba ya biyo ye. Tina ma, nota deka bongwe nariyo, piera boro wia bich, piera boro wia bich, piera boro wia bich, not a deka bongwe nariyo, piera boro wia bich, piera boro wia bich, piera boro wia bich. Chual kwaj melego ni ye, ginorgi kena metia diji, ini cho ite chwale wa cha ke ne ka chenen pe do game ini cho ka message pe jo amelo ba mi gi mot me cho yo message cho message ni ichwal o ba ya bi yo ye digini I Christ miracle church lega wa cha ke ka cha war yo ki ken cha war yo ki ti no lega wa cha ke ko inchi an dek wan wa beru lega medie cha bit ma beru cha dek cha ke dang chawar yo tetu tegi okocha bishele nushu mero ni mero lega mechao kilega mele gonye chiambichel bible class kere one on one kaya miyoru ateki la kwade kasi room bindang miyoru ateki bishop ikasi room mero loba me de wogum to twaro lego wane loba de obed boru iskwiso ye gonjo ni achela cherwot enna me obere kero me goyo enna me dan kero me obere pe me goyo enna me ogamo kere enna pe ogamo loba ye ke tego de iskwiso lwenti dogola jwa yora pola popat titi unurgi yora pola popat e wande bin wunu ba wunjo amete ye kete ono abiriwe yekoge loba ye kete one rwes kriso ye ko june ya chia chirwot ye ko gi di one rwes kriso jo kamelwe ye ke gi fora raj di talori ken gi to morgi ken na meo tongo le di woti ni rwes kriso ye de wa ko atwale ye to ko atwale ya begi yo te o ke twer chel ge goge enye yesu kriso rwot wa
9: amen
6: amen
10: It's 10 p.m. Kombe di chawa nguen mautieno. Ki piera boru ya bunguen Turner Beach. Speak Pharma. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo barachich. Kika nongo barachich me ponye.

0: Right, tika karwati kibota na wema kiluwati ni mononyo ediwizi guti mbo kachirgin ke brazen rule. Kwa kapiara remix version karabele botin ki speak FM ready ba meaning hejba bejo kinabele galdo wagi tunku marabele bo Uganda. Iluone ni mononyo de Northern Connection botki white ini padea bima gago kitgum luguru pegane land video. And of course, dake katie okarwa pa wye abore kumchawa mwen kikome ikutiana media na matin pe ilmanu kwa kchakene free yabu radio mamika yaba we kada jol in kwato grupeng ba be ba pe gute botwa in city kakany apangi bot in kakanyo kitmano jamineti okwere edo kohara gore. And of course, bene dakia kama nok to try dan bidi ngi ni wi makuma en ne pol karwa ker bi do we ba do gen go aki pa de botro ka gan wa nyu ak oket gi endu kor ki kore dakia kama nok to try bi bi kida we ba mega studio ka gan kama do bi karwa mi akore ka cher ki en music tika wo de nilan radio ano kong dana mati line note abira bira bira ngwana chera ngwana bi chera bi chera bi cha win kong ki botin ku tiro mi tika wo de nilan radio. Hello.
1: Yes, hello.
0: Itiri ni itwancho.
1: Uwa mata ya big ita perra.
0: Jalma endi mwana kinyera.
1: Ma kinyera jiru wula.
0: Wula mina jiru jal.
1: Hello.
0: Afuwe wujidu jal putu kinyu kwa rochwe.
1: Wada yon puru kara kara yonu doftung.
0: O karu mera kara puna nananananan. Yon
1: puru karo doftung gulu. Yakoga kuja.
0: Okay.
1: Afuwe yo program tika wana met mada music kiti sisa wana met
0: wu. Bali pe ana fuwe mateke joro nga agi bod jimbe di Northern Connection.
1: Amo DJ Kat. Amo ala mera mo nung song.
0: Okay.
1: Iko wa kei devi nung Pride Bang. Kare no Pride Bang musik. Kuriti rekanya no.
0: Takare.
1: Kido ng fan si Melody Stick FM away.
0: Afuwe mateke joro kinyara Bosco. What the mena jiro e no foi de travel kopeki radio ikotia na media batela video kwa chiba mbege tiatia goya goya putim kakan parba we akol tradi de betorati bo dieu la video dano ti line kakan speak FM allo
2: ala
0: ye yo itiri di boss Jana foi ma tek twa ja duri pek berwe twa man yu jan
2: Okay.
0: Kaya. Abi ko ni mutaka da ka dog gang raw mo ko ko dak ba ye.
2: Eh, wi nyam so.
0: Yar ko de bi kan ba pedo lar jal.
2: Ko bu no ye.
0: Eh. Ay yo ar che de ga wala war ba dal.
2: Ya ye. Ya ka gol dan ga.
0: Okay.
2: Yo la rewa ma mal ma lu ni ni bi sa da tan.
0: E ba ru che ba pedo lar.
2: Ah, ni ra mar ma ni ru wenga wati ga chel ku be.
0: War war war ki kan war ki kan.
2: Aha, na nini pa Yesu.
0: Ayo.
2: Kachel ki hubi ni saan mula are.
0: Okay.
2: Kila foj ma kwae wae gang lega. Menon si anu iti yukumale cha vilu kanda.
0: Very good. Chana foj ma tep kwa rumera.
2: Ime ipot kimegi enda kani urao.
0: Okay. Ya ki umia nyima